0: Ponsiko.
1: Kotomadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
3: Terima kasih.
0: Ponsiko nopo na ruhay pulambos. Yolo no ito san ginawa, ano memberos Ponsiko? Ikata yere. Ponsiko, kanto kumadulun suway, sundong akoro panghupan. Autokawi okurakuro nung asanang takaw kumadulun suway, mongusiko panghupan diyalo. Ponsiko!
6: Hey, aku dohim gabin mantag kampung rempon tambunan pakinangaw ko na labaras da kasalimban baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay bot.

Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw damagikinangaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id pirobutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyobutan, id nomor iso 6, teka iso walu. Osiri bagatang, osinang kosudongot gatang.

Nung antakan tsunami, tulad kaiwan pagyanuan tarima tumanod panahuan, bagian katingaligan, mantok mundaliw ng suhonan mundaliw, iduanan napat babarang di kayo, awitan napat dokumenta pansol. Intimput kawawiyang mibagaliti ay saran aset dot parintag kahampit mapanahon. Kampay na, pangukaban longkod pondalihan namat. Magano kapailan, tikitimpu Matad Met Malaysia, pahampit tsunami, tumanod paduhuan bagian katingaligan, muntok katingaligan, tensaran.

0: Kopisan na ngan.
1: Yoko Bodrik.
2: Om Yoko Ihana.
1: Kadali huay, makinungo sinding-sinding dahay.
2: Id Radio Kaningaw FM.
1: So kadungo nogi.
2: Kosolimbahan Boros Dusun.
1: Maya frequency siam na hupod om 4.0 MHz.
2: Kaningaw FM.
3: Kuhoy! Aramay bo!

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulo asoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Makinangaw kasalimbahan Boras Luzon id Kaningaw FM. Bakura da makinangaw kasalimbahan Boras Luzon Kaningaw FM. Haro ababayan magkaringaw. Tadaw kay sa gisam tadaw kalima. Katimbun dat jam ka siyam. Gisam jam ka panamisa ka suwapan. Kuhay aramay ba?

Yang kadang kopi was dinding mata di Evaristus Gungkit Point Sorau Molohing. Aku mari ke you kia. Di alain o nokoli. Mai di ke you. Ihumo timpu di ke you. Montok da muli rumubah molohing kia. Terlebih pokok mari ke you di pengion. Mana aku dah pengen keraja tak pun si kul kau. Di sudu kau mantan dah melohing di kayu. Di sudu kau mantan dah kampung di kayu. Mai di kayu ihumo kosiwatan ihumo di kayu timpu. Montok dah muli di kampung. Mirubak miampai dah paganakan lelobi pun melohing di kayu. Bahawa macam kau apa dua nak pada mabat mini tak kesabon. Hiti dah kau yang kau. Oma kita aku nak pahiti labus kia. Ngami tuong iti atawan. Kura-kura ot. Kau ngayatawan hilampuan ang kau yang di kayu tepinai. Omila lagi mari ke you poro putok ya. Montok na diri tapi naik ke ngawi ku mari ke you di teman aku memonsoi da keparagatan ni labus da timpu da baina. Kada di kaili huai da moga wit dot iti ko moyan da payung. Kakamot po ni ngolik da tinan di ke you mantad da darunan ke tapi naik. Tu boros na po melehing-lehing ke. Di gulu na po boros ka melehing-lehing nga in na senang da darunan sumakit kak ya. Longohon ko mam misin darun ko na po nga longohon ko kak ya. Tanudan toko boros dong malahing kita binay. Tanudan toko boros dong gulu-gulu. Aw oso dong sekiran misin darun ka dia lah kita binay. Pagkara pa harap patimpu jam ka hapa dua na padam lima minit aga sabon. Wara patimpu mantok di kayo magkaringaw. Para na pa tangan dong gulu-gulu nga abila na pa mandi kayo po surata kya. Manuang diti ababayan magkaringaw tu otumbayan ako agumu pa dit aw korongaw aw na kumbala korongaw. Tangan dong gulu-gulu tu tangan na pa dong gulu-gulu nga magisusuhay pa kya. Agumu matigya tangan dong gulu-gulu. Nga kumulakan na pa di bayan na tanga ko tanga sukad wago bayan na nga. Gumudit aw po na korongaw. Dot susuyan te kay titangon dong gulugulo. Miti na timpu mantok dot ako ngay tayo sa nanta pinay ko ngawi. Dot papalombus, papatilombus editi tungkus toko. Tungkus dong gulugulo. Isa ko manta da tungkusan toko na po nga iti hatangon. Te ko susuyan dong gulugulo. Mantok

Susuyo, kumada kumulakan wagu, tongos sukod wagu da bayno, may da aw olihuan, maaw atagak iti susuyan di laid. Kabaros karet diti tungkus tay ka kabasanan da ang gulo-gulo kabasanan da toko, okay? Kada di kailihuay na gida, tumakinango diti ababayan na Minsingilo. Kada diti Minsingilo boros dusun di kasalimbo ti kita da ko iso. Jam ko pada miso talu na hapod minit kasabon maya diti kasalimbahan boros dusun. Tikit minggu agumo Minsingilaan da ko tapinay. Miti na hatimpo, mantak da kayo nga wedi. Tarahian na Minsingilo diti boros da tungkusan toko. Minsingilo diti boros ko basanan toko. Makinango na diti ababayan ti kita da ko iso. Jam ko pada miso talu na hapod minit kasabon. At umilambos mo malihis ginawo, makinang osinding panasalan teko siyo dia apa asining manta di ison pinipatan di hana. Iti na Radio Malaysia Kedengah FM, kuhoy aramay po.

0: Kilingaw FM, Coastal Limbahan, Boros, Luzon. Tulunguso, makinangaw, sining-sining, tangulumis. Makinangaw, kapailaan, pason-pason, makikinangaw. Makinangaw, Kilingaw FM, mayat frequency, siyam na hapadam 4.2 MHz, mayat lulupohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang, dat may dumoh. Makinangaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dat mirumarumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kilingaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros, Luzon.
1: O tingaligan ni Ponong Piwalitan Paguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod to kao na ito kao sabagit magigian nga milad sumili umatok om taling adiolo. Marupota tababayan dit aw o sanong in Ponong Kawigan Saba kumades kom in numur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayroon at WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayroon maritim Malaysia in mas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

0: Boy, Lisa, bahkan nomor kau hiti.
1: Oh, ya Kak Angela.
2: Angela.
0: Nakuro, nanti.
2: Nakapango, kung nagiti mangimikap na tamalut bati, tamalut ang pangantin. Oh, yan ako nanti, Angela.
1: Iy, oh boy. Haro na kita kuit gambar pengantin di Minano Mikapo di Tino. Ay, alumis tomod. Miagal po di artis.
2: Alala, ya salah, Lisa. Ya ba'y bagyati?
1: Bukirayo.
2: Mami, mag-alumis giyaman tadi turo si pengantin ni di Lisa. Ya, ano pa nga, mga tomod, pahingkawas dat ko tumbayan di siya, di tadaw tagaya dat ko pengayan nila tadaw bay na ugiya.
1: Ya, malakyo.
0: Iti, nakurahian ko di ka, oh boy. Karaja aw memilih to iko mengintong de tulun kyo.
2: Sapi susu wai tata pak tulun ke Angela. Sekirat otumbayan de tulun ko madoho, yo nga masitid mamasedat karaja dit bobos to sonong ko madiologi ya.
1: On iri gima nga otopot no biari oboy nga sundung da ingka. Waro makasari tulun di memboros kyo pupinran ti kay tulikud.
2: Aw mo relisa. No bas.
1: Gima. No bas no.
0: Okon ko arat mo nga wi yo lolonga. Aw pagyakan to katutun ko piyo di opo.
1: Iri na gibo.
2: O topot ko piyo na Angela nga. Alalaid. Ko kita kasari yo lo ditit pengkur ako magyum tataba dit halal ko piyo Angela. Manguhup sekira daro majlis ngayon.
0: Om iri no sabab no kuro tu auto ko milod o sikap dot mimboros dot tulun kyo. Iri tangan to ko giya ginawo okon ko turos no.
2: Nakuro arat ga turus ko ikilang mangisasan ko
0: kano gidi yo boy serius sok mungkin mimboros akon bagi ako irad dito ko mo yun
2: eh mingkaso ko tomod bagi din chidlang kada ko tugod kiyo
1: ani
2: nga o tumbayan ako dat isohal dito in chidlang
1: to no da kakakopiyo
2: sekirin ikhlas to ko mamasay karadya it ikhlas mo tadi ginawa to ko mamantang do tulun suway tulun nga mamantang nga kumad o kumadaton ti Angela
1: topot ke kuyo
2: dapok ya harum mulodo hello puan iya
0: mi puan tuan
2: makeup untuk convocation. Ah, mulai tidak masalah.
1: Nah, kyo oboy, kasuang nakawago rejeki no kyo. Aro nakawago klien.
0: No kang kudi, tulun di aparu om etulit masitid har otataban
1: kuriko.
2: Eh, kota luadan nagi aku piu kumad minamangun ki Angela, Lisa. Kaila kau no, ayinsanan klien ku, anggapon ku sebagai paganakan ku sendiri matid ka piu Angela.
0: Yam, jadi ya hati akon ko paganakan
1: kiyo. Oh, gima.
0: Amo ko yung gamo kimikap
1: dira.
2: Eh, kanang gede yung chila. Mingkaso tomod bugyang.
0: Say, di titeno de. Ah, berpuan-puan di dikawa.
2: Puan-puan. Sigo bugyang rin.
0: Oh, kakatunduk kiyo.
2: Sigo, ar convocation ka bugyang.
1: No kawagu susuyan sondukut de minggu tiso kada lihwai makinongo sondukut tikit tadau ko telu jam ko hobremiso telu nopod minit ko suabon
2: sondukut
1: sondukut sondukut. Ika na kopi apa bayan sondukut nerong otak di tine dia lansan da nakalihi segi na wadi ko yuk ya korong odo toput da sondukut susuyan sondukut da minggu bay no. Ano kago ha susuyan sundo ko minggu tiso kada de kelihwa yang makin ngo tiki tada ko tolu jam ko pada miso tolu na hapon mini tat ko swabon pe kropo tapi naik ko ngawi kana tumi lombus mamalihi segina ko kesaba di timi apa isini mata di Zekrin Zekri gisom awi pinuhoboku.

Maing mengatur pambilinan da WhatsApp Maing ra umang sa siam limo balu siam onom balu kening ngau pepe pagaya mata kau monsoy.